0: Mak.
1: Oh, Mak.
0: Mana pula poye orang tua ni? Sonyap je. Dah lolak agaknya. Mak.
2: Capa pula kalau Mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
0: Hujan, anak omak.
2: Kau, Jang?
0: Iyo, Ujang.